0: Okay, tayo na uli pala. Oh, alas 8 na po ng umaga at sana po ay ready na kayo sa inyong Sunday getaway. Ha? Ano bang paborito mong ginagawa pag Linggo, Miss Jessa?
1: Matulog. Gala.
0: Saan ang gusto mong... Saan ba ang para sa'yo cool na galaan dito sa paligid mo? Anong maisasuggest mo sa kanila?
1: Puro galaan ko lang, mall eh.
0: Wow! Bakit nga may mga parks din ba sa Malbarca, di ba? Sa Malbarca nakatira.
1: Hindi pa po ako nakagala. Nagagalaan ko lang po doon ay yung high school na school. May malawak po kasi silang field.
0: So doon kayo madalas magpunta?
1: Minsan po, hindi man ganun kadalas.
0: Ano?
1: Maganda paghapon.
0: Oh, kasi medyo maganda-ganda na yung panahon paghapon. Ano? Oh. Dito sa Lipa, meron dyang community park. Napalagay ang sabi, pinaganda na daw yung uli yung community park, of course. Sa Batangas Provincial Capital naman, meron din yung Provincial Community Park. Diba? Dahil naniniwala ang Governor Vilma Santos Recto na ang mga parke, ang baga ng isang lugar, no? Kinakailangan alagaan ng mga parke at hindi ginagawang housing project. Kaya nung nakaraang liderato ng Kapitolyo na nagbalak silang gawing housing site o condominium site yung community park, napakasamang balak at buti na lang hindi natuloy at buti na lang umalis na sila. Kasi kung natuloy po, ay sayang naman, di ba? Community park yung gagawin nilang housing. Medyo masamang planning yata yun pagka ganun, ano? At ang sabi raw ho, nung nakaraang leadership, aba, kung gusto nyo magtakbuhan, ay diyan, kalawak-lawak ng grounds ng Kapitolyo, diyan kayo magtakbuhan. Ayan, para bang talagang walang ka-sense of environmental protection. Pagka ganun po ang kaisipan ng mga namumuno. Buti na lang, hindi na sila. Hindi na sila. Oy, sabi mi, ito po, hindi ko binabati si Sharon, si Irish Celos, at saka yung kanyang best friend, si Miss Feli Matibag. Yan. At si Tina. At si Jason. Yan. Good morning. Good morning po sa ating mga teammates sa Housing and Homesite Affairs Division at sa ating Persons with Disability Affairs Office. Of course, Miss Carmi Makaraig at si Mrs. Sally Ninang Corolio. Yan. Good morning. Good morning. At si Earl. Sir Earl the Great Manalo. Di ba? Good morning po. At syempre, ang pinaka-ambassador namin, ang pinaka-playboy namin, si Mr. Dennis Reyes at si Mr. Job Balita. Ayan, ha? Kumpleto na yan, ha? Oo, so magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po ay handang-handa na uli kayong pumasok bukas sa ating mahal na Kapitolyo. Ayan, good morning po sa ating lahat na mga kasamahan dyan sa Provincial Capital of Batangas. Batangas, ho. At sa ating mga nurse and doctors sa 12 District Hospital ng Lalawigan. At sa mga health centers po natin, ng mga barangay health workers.

0: o walang hadlang ang experience ng lahat ng mga turista, lokal man o nasyonal, na dadalaw sa kani-kanilang resort dito po sa lalawigan ng Batangas. Batid ng Provincial Tourism Office ang kahalagahan ng barrier-free tourism, barrier-free experience sa lahat ng mga tourist sites at spots dito po sa lalawigan ng Batangas. Alam niyo, ang isang ibinebenta ho kasi ng turismo, Miss Jessa, yung kwento, di ba? Ganyan naman sa tourism, magandang lugar, maayos, malinis, may tubig, di ba? Maayos ang kuryente, malakas ang internet. Yan po ngayon ang mga pinupuntahan eh, di ba?
1: Kapag mura.
0: tama ang presyo, wag namang mura. Kasi reasonable and affordable. And of course, accessible, di ba? Lalo na pagka yung gabi, gusto siyempre medyo mag-aliw-aliw, ha? Kailangan may ma-orderan ng pagkain, ma-orderan ng mga bagay-bagay kung wala doon sa in-house, no? Importante rin na affordable ang presyo ng mga resorts, ng mga tourist venues. Oo. At syempre, ang isa sa pinagmamalaki ng Batangas ay yung religious sites, mga tourist destination natin, di ba? Tulad ng Padre Pio. Nasaan ba yung Padre Pio? Nasa Santo Tomas. Ha? Nakapunta ka na ba doon sa Padre Pio, Miss Jessa?
1: Ako, doon po nag-birthday ang aking kuya.
0: Yun, nag-birthday ang iyong kuya. Ikaw, saan ka nag-birthday?
1: Sa park siya sa Talisay, doon sa boardwalk. Sawa na po kasi sa swimming pool, lagi ng pool.
0: Sawa ka na sa swimming pool, ha?
1: Yeah, every birthday, lagi ng pool.
0: Ay, ngayong birthday mo, saan mo gusto?
1: Ay, wala pa po akong nahahanap ng lugar.
0: Sa sini naman?
1: Looking forward.
0: With someone.
1: Mga kaibigan ko po ang kasama ka na.
0: Ay, gano'n? Ayaw mo pa ng with someone? Di pa pwede?
1: Hindi po. Kaibigan ko ang mga ano ko ngayon.
0: Bakit?
1: Wala pang someone eh.
0: Boy, naghahanap ka?
1: Hindi pa po.
0: Orasan natin, Miss Jessa.
1: 8:09 ng umaga. Oo,
0: 10 na minuto po ang makalipas sa alas 8. Itong ganitong Sunday, bukod po sa pakikinig sa atin, sa huntahan, pagsama nyo sa huntahan namin, gawin niyo po itong isang oras, isang panahon para makakwentuhan ninyo ang inyong mga anak, 'di ba? Ang inyong mga kapamilya, 'di ba? Kasi hindi kayo nagmamadali, 'di ba? Kayo ay nagluluto ng gusto ninyong almusal. Oo. Kayo ba pag Sunday na ganito, Miss Jessa, nung wala ka pa rito sa amin? Nakikwentuhan ba kayo sa kainan?
1: Ay, lagi po pag nakain, lagi po may kwentuhan yan. Tapos yun, ay minsan nga, bawal ang cellphone sa kainan.
0: Oo, dapat pagkakain po, itatapon ng cellphone. Kasi napakalungkot hong tingnan pagka yung isang pamilyang ganyan, di ba? Nasa kainan, wala lang kikwentuhan, lahat na dot-dot. Lahat nagte-text. Tapos yung mga kuwanoon ng basura sa Facebook ang pinapanood, pasensya ho kayo. Ang dami-daming basurang ipinalalabas sa Facebook na mas natatandaan pa ng mga anak ninyo kaysa yung lesson sa eskwelahan o kaya yung mga sinasabi ng inyong pastor at pare sa simbahan. Pagkaupo, bubuksan yung Facebook, ay ang nagkataon po na bubuksan yung mga reels na basura ang laman. Mga chismis. Kaya kayo po tayong mga magulang, napakalaki ng role natin sa ating mga anak. No po. Huwag kayong papayag na kung ano-ano mga pinapanood nila sa Facebook. Oho, at kasi kung minsan doon po nagsisimula, bakit mo alam 'yun anak? Ang galing ng anak ko, kanyang ganon. Kahit na medyo masama 'yung sinasabi ng bata, kung galing na kagaling ng anak ko 'yung bata pa ay alam nang gayon. Ano po? So medyo ingat-ingatan po natin sapagkat mahalaga po ang bawat pumapasok sa isip ng mga bata ay yung magagandang mga magagandang bagay, 'di ba? Mga magagandang nilalaman at yung mga sabi ko nga yung mga basura sa Facebook dapat po hindi pumapasok 'yon sa sistema ng mga anak ninyo. Eh minsan at 3-4 na taon matutuwa ka mga murahan sa Facebook ang pinanonood. Kung bakit naman po yung ating mga kababayan, bakit natuwa-tuwa kayong ipaglantaran sa mundo ang inyong mga problema sa pamilya. Pati mga utang-utang ng kusino, ipine-Facebook din. Bakit ba tuwan-tuwa tayo sa ganun? Parang gusto ba nating iladlad ang buhay natin sa iba? Siguro po mga ka-vibes sa

0: Pilihin nating maayos at malinis ang space nating lahat, 'di ba? Yung kailangan wholesome yung pinanonood ng mga anak nyo. At para ganun ang gawin ng mga anak ninyo, ay kayo naman mga magulang, ganun din. Ay kumisang kayong nauune. Ha? Tuwan-tuwa kayo. Siyempre, paano yung tinatawanan mo? At siyempre, tingnan ng anak mo. Diba? Ay kumisang po, mga bata pa kayong ginagamit din ng ibang mga content creator para matandaan daw yung laman ng kanilang Facebook. So, iwasan po natin. Napakaraming basura sa social media na kung hindi po natin naalagaan ang ating mga anak sa ganitong mga sitwasyon, ay baka po magulat na lang tayo. Biglang marunong nang magmura mga bata. Bakit hindi ko naman di makatatinuruan, anak? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Eh kasi po, napapanood sa social media. Ano? Kaunting paalala lang po. At sabi ko nga, itong linggo, gawin natin ano? Gawin natin wholesome ang ating pamilya sa pamamagitan ng pag-iwas dyan sa mga kung ano-ano ang ibinibigay na content ng Facebook, ng TikTok, at kung ano-ano pa sa social media. No? Samantala, ito ho ang isa sa magandang kwento. Ito pong kay Shell Jokno. Ito po'y kababayan natin. Ito po'y mahusay na tao galing sa pamilyang Jokno ng Batangas. At ito po ay nagmula sa mahusay na pamilya sa kay Jose Pepe Jokno. Ano po? At kahit na ang dami-dami nilang magkakapatid, pero naitaguyod po sila ng ayos ng kanilang mga magulang. At ngayon nga po, si Congressman Jokno ay isa sa mahusay na kinatawa ng lower house ng ating Kongreso. At siya po ay nasa Akbayan Party List. Ayan. Go ahead, Ms. Jessa.
1: Yun nga po, naging memorable daw ang day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa dalawang mahalagang pangyayari. Una, matapos yung mahabang debate, nagdesisyon ng impeachment court na maglabas ng sabwena para sa bank records at income tax record ng Vice President. Pangalawa, nasaksihan din ng buong bansa ang galing at kahangahang legal expertise ng isa sa mga miyembro ng prosecution panel na si Jose Manuel Chel Estacio Diokno.
0: Ano? Jose Manuel?
1: Estaciano? Diokno. So, naging mga debate
0: ang
1: na...
0: Ang tawag po sa kanya, si Congressman Chel Diokno. At nung kamakailan po, isa sa suki natin dito sa programa. Pero mga malaki po natin na naka-interview na yan dito sa the first, tayo po yung una sa Southern Luzon na naka-interview kay Congressman Chel Diokno. Hindi pa ho siya congressman noon, siya ho ay lumalaban sa pagka-senador. Dalawang beses po kasi siya lumaban pagka-senador, bagamat hindi siya pinalad, ay nagtuloy-tuloy po siya ng kanyang paglilingkod, no? Isa rin pong Lasaliano si Chel, si Congressman Chel Diokno, at siya po ang isa sa mga haligi ng College of Law ng De La Salle System, no? So ngayon po siya ay Akbayan Party List. Ituloy mo nga yan, Ms. Jessa.
1: Okay po. So naging mga debate nga ay kitang-kita na si Chel Diokno ang nagpapaliwanag ng mga legal intricacies o masalimut na usaping legal sa ibang miyembro sa korte. Sa isang bahagi ng pantinig, nagkaroon siya ng debate kay Senator Judge Alan Cayetano. Kahit magkaiba sila ng pananaw, ay kinilala mismo ni Cayetano ang talino at husay ni Chel.
0: Oo, dahil sa yung debate ho, kung napanood nyo sa impeachment, di ba? Si Chel Diokno parang nagle-lecture sa kanyang estudyante na si Alan Cayetano, no? Kaya isa ho yan sa magandang napupulot natin sa impeachment, no? So, si Chel Diokno po, si Congressman Diokno is indeed one of the pride of the province, so of Batangas. So, go ahead, Jessa.
1: Sa kasalukuyan nga po, elected po siya ng representative ng Akbayan Party List sa Kongreso. Anak din siya ni Yumaang Senador na si Jose Diokno na kinikilala bilang isa sa pinakarespetadong senador at tinatawag na Father of Human Rights sa Pilipinas.
0: Yun. Oh, at si Chel Diokno, si Congressman Diokno, itinutuloy din yung paglaban sa karapatang pangtao, sa pagtataguyod sa karapatang pangtao. At sabi ko nga, ilang beses po natin nakapanayam dito yan, si Congressman Chel Diokno, kasama po si Attorney Romy Macalintal, di ba? Tayo lang po ang broadcaster dito sa Batangas na nakakapanayan po si Atty. Macalintal at si Congressman Shell Jokno. At malay nyo, yeah, dadating po yung panahon, babalik dito yung mga, alam po nyo, lahat ng mga naging panauhin ng lalawigan na prominent personalities ay dumaan po lahat yan sa programa natin. Mapa-celebrity yan, mapa-sports personality. Si Robert Jaworski, narinig po dito sa programa natin sa si Tim Cone. Si Alvin Patrimonio nung araw. So, antabay lang po kayo pag weekend. Baka marami tayong mga ma-feature uling mga ganong mga personalidad. Ano ho? Lalo pat bumalik na sa panunungkulan ang Star for All Seasons na si Governor Vilma Santos Recto kasama ang kanyang 34 na mahuhusay na mayors ng lalawigan ng Batangas. Kaya tambay lang po kayo dyan at hopefully makakapanayam din natin si Governor Helen Tan ng Quezon, si Kong Governor Sol Aragones ng Laguna at iba pang mahuhusay pong gobernador sa Southern Luzon, no? At maganda ang impeachment sapagkat meron pa rin namang mga miyembro ng pangkasalukuyang impeachment na mahuhusay. Pero marami pong nakakamiss nung araw nung impeachment trial ni CJ Corona, no? Yung mga panahon nila Senator Miriam Santiago, panahon ni Senator Juan Ponce Enrile, na kung saan po napakasarap makinig sa mga debate kasi hindi kayo makakarinig ng tulad ngayon. Anong sabi ng isang senador? Kayo dapat mga team ng persecution, dapat hindi kayo one-sided. Diba? Sabi pa ho niya, tayo mga senador, dapat buksan natin ng lahat tayo magbukas ng bank account natin. Eh may nagbiruho. Baka ho ang ibig sabihin daw ng senador na yon, buksan muna yung laman ng mga utak at titignan kung may laman pa. Hindi yung bank account nila. Ay nako, sari-sari kayo talaga. Oh, tapos may magko-comment, ha? Bakit daw pangit ng monitor? Ha? Hindi raw niya makita, nalilito raw siya, ganyan. Ganun po ang mga comment ngayon eh. Hindi natin alam kung anong klase ba yung mga ibinoto natin na naglilingkod sa atin ngayon, ha? Anyway, at least po merong isang Shell Jokno, merong nandun pa si Laila De Lima, nandun si Bam Aquino, si Francis Pangilinan, at yung mga ibang senador pa rin naman natin, behave pa rin naman sila. At yung ating mga congressmen, behave pa rin sila. Diba, Congresswoman Virgil Luistro? So, good morning po sa lahat ng ating mga representatives. Simple lang daw suot nyo bukas sa SONA, ha? Bawal ang magarbo. Ayan. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Okay, at kayo po ay nasa back-to-back kontahan dito lang sa nag-iisang GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9 Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnan.
9: alam! KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.

0: Ganda-ganda po ang panahon, no? Perfect for cleaning. Siyempre, pag linggo dapat, naglililis-lilis naman tayo ng bahay, di ba? No?
1: Bola lang yan.
0: Hindi, ah.
1: Hindi totoo yan.
0: Palibasa't hindi ka naglililis ng bahay mo. Ganyan ka eh.
1: Ayaw ko na.
0: Kaya nga.
2: Mahirap yun.
0: Dapat, linggo, naglililis tayo ng bahay, ha? Ikaw ba, Miss Jessa, naglilinis ka ng bahay pag linggo?
3: May work.
0: Anak ko, excuse na naman. May work. Eh, pagkatapos naman ng work, mahaba pa yung linggo, di ba? Hindi ka na rin naglilinis.
3: Minsan, naglilinis.
1: Mukhang, dito to yan.
0: Mukhang ayaw mo maglinis. Ano? Ha? Anong mga, anong favorite household chores mo?
2: Maglinis.
1: Uy,
3: sana.
1: What?
3: Maglikpit ng kama.
0: Oo. Oh.
1: Bola lang yan.
0: Magugas ang
3: pinggan?
0: Ito to yan. Oy, magaling in fairness, magaling magugas ang pinggan si Miss Jessa. Oo, di ba? Oo. Mabilis pa na, Miss Jessa. Gano'ng karami nang nahugasan mo sa yung ano, yung medyo parang napasubok ang hindi ganun karami yung nahugasan mo?
3: Ayun, pag kami... Ayun, pag birthday, birthday po ni Mama... Anong may bisita?
0: Ito to
3: yan.
0: Siguro
3: mga 6 plates.
0: Na,
3: 6 plates.
0: Nung may bisita, mama yan. Mo?
3: Si Jai.
0: Ah, si Jai.
3: Yes.
0: Si Jai ang bisita. Ah, okay. Yun ang pinakamarami so far na nahugasan mo.
3: Yes po.
0: Ah, okay.
3: Kasi nag-aano lang kami pag dito, example, dati kasi kami, pag example, birthday po ng kuya ko. Ano, birthday ko naman.
1: Ito to yan.
0: Ano?
3: Birthday ko naman, ikaw maghugas ng pinggan.
0: Ah, okay.
1: Bola lang yan.
0: Bola lang daw. Loloka ni Papa
4: wow
0: Pio.
4: Wow naman!
0: Loloka
4: wow.
0: Ni Papa. Loloka ni Papa Pio. Grabe. Oh. Okay, so, yun. Sana may time kayong mag-agyo, di ba? Alam mo kayo mag-agyo? Yung magalis sa mga sapo.
1: What?
0: Di ba? Magalis ng mga yung mga kurti-kurtina, pwede magpalit din ngayong linggo. At marami pang mga ibang mga kapaki-pakinabang na pwede nating gawin. Diba? So, huwag kayong maniniwala doon sa sinasabi na, oh, bakit ka na labas na labas ng bahay? Wala ako kasing magawa sa bahay. Pag ganun po ang katwiran, excuse lang po yun, di yun totoo. Diba? Hindi ka mawawala ng gawain mo sa bahay.
2: Uy, sana uy!
0: Diba? Tama ba yun, Miss Jessa? Ha? Ikaw lang ang ayaw gumawa, kaya wala kang magagawa. Ganun lang yun.
1: Ayaw ko na.
0: Ano oras na, Miss Jessa?
3: 8:35.
0: Okay. So, sa mga gusto pong humabol ng shoutout, ang atin pong text line ay
3: 0926-079-8708.
0: At ang atin pong FB. Oh, once again,
3: 0926-079-8708.
0: Ayan.
3: FB Live, GV99.9
0: FM. GV99.9
3: FM.
0: Ang atin pong FB Live. Okay. So, again, tatlong linggo na lang po papasok na ang mga college natin. At ano ba ang mga pinaghahandaan mo itong huling 3 weeks mo sa iyong ano, sa iyong pagpasok?
3: Yun nga po, may nakikita ka sa mga online is mag-gather na rin ng certificate.
0: Ano?
3: Yung DICT, mag-gather po ng certificate.
0: Okay.
3: Ano po, may inanahan ako isa, nag-enroll ako sa NetAcad na cyber security ata siya.
0: Okay.
3: Ayan. So, yun. This August 15 siya matatapos makuha ang certificate.
0: Ah, so marunong ka na din nun. Ano mga
2: ginagawa? Uy, sana
3: parang, po siya, para siyang module or something ganun. Then, kung natapos mo siya, nabibigay po ng certificate.
0: Ano mga kinukuha doon sa MetaCard?
3: Pero ngayon po ang inaano ko is about po sa program ko.
0: Ah, ulit nga. Kasi ang layo mo daw sa mic ulit.
3: Marami po siyang mga modules din po. Ang naano ko lang is about sa program ko, about IT. Yun po. Marami po silang offer.
0: Oo. So, saan makikita yung site na yun? Para...
3: Search lang po.
4: Wow naman!
0: Ano?
3: Wow.
0: Search lang nila ang gulo to si Papa Pio. Search lang ang...
3: NetAcad.
0: Okay. MetaCAD.
3: Meta.
0: Oh, tapos meron na yung mga pwede nilang ikunin.
3: Pwede na po silang mag-enroll doon. May lapse naman po doon kung hanggang kailan po nila pwedeng sagutan.
1: Dito to yan.
0: At saka hindi lang dyan sa MetaCAD, ano? Kundi meron din mga offer ang TESDA na online courses na libre din, no? Na pag natapos ninyo, meron din kayong certificate na makukuha. So, maraming ang UP halimbawa, University of the Philippines, meron silang open university na meron ding mga free short courses. Na ito po'y pandagdag din ho sa inyong kaalaman at pandagdag din sa inyong resume. Di ba? Dahil sa pagkakayohan mo maghanap ng trabaho, hinahanap po yun eh. Kuminsan, hinahanap po yun ang mga pinag-a-apply yun ng trabaho. So yung mga ganong DOST, Department of Science and Technology, marami rin po silang mga courses na pwede niyong puntahan. So sa halip po na kung ano-ano hinahanap niyo sa social media, mga sa halip na hanapin niyo sa social media, ikadate, ay ganito ho ang inyong hanapin ng mga sites na pakikinabangan po ninyo. Ano? Dahil sa sabi ko po kanina, maraming basura sa social media. Mas marami po kayong makukuhang kapakipakinabang sa social media. Hanapin lang po natin yung useful sites na pwede nating mapakinabangan. Okay? Oras na natin, Miss Jessa?
3: 8:38 ng umaga.
0: 8:38 ng umaga. Sa ngayon pong umaga ito, gusto namin bahagi sa inyo ang kwento ng isang hanapin mo nga si Jose Marichan dyan, Papa P. Huwag kung ano-anong pinipindot mo dyan.
4: Aray ko!
0: Tumanap ka ng isang Jose Marichan song para masaya. Dali. Yun ang gawin nating bed muna. Oo. Ano ba mga natatandaan mong awitin ni Jose Marichan, Miss Jessa?
3: Pang Merry Christmas lang po eh.
0: Pang ano?
3: Pang Merry mga Christmas song.
0: Pang Merry Christmas?
3: Christmas song.
0: Pwede yung Beautiful Girl, di ba? Oo. Sige nga, hanapin nga natin yon, Papa P. At yan. Oh, dali. Okay.
5: Beautiful girl.
0: Alam po ba ninyo na si Jose Marichan na isa sa pinaka haligi ng music industry dito sa Pilipinas? Diba? Bawas ng konti, Papa. Nalulunod kami. At dahil po sa kanyang nakakaingit na achievement sa larangan ng musika, ay sa edad pong 88 years old, Papa P, nagko-concert pa rin, ha? At isa pa rin sa pinaka bankable stars ng ating music industry sa Pilipinas. Diba? So go ahead, Miss Jessa, kwentuhan mo pa kami kay Jose Marichan.
3: Sa edad na 80, pinapatunayan pa rin ng Filipino singer-songwriter na si Jose Marichan na hindi hadlang edad pagdating sa music at creativity. Kamakailan lang ay siya ay naging headliner sa concert na Afterglow, Seasons of the Heart na ginanap sa Philippine International Convention Center kasama ang ilang young Filipino performers. Ang concert ay naging celebration ng higit 60 years niya sa music industry sa pamamagitan ng kanyang timeless hits at classic OPM songs bukod sa kanyang performances na aliw na rin ang audience sa kanyang signature humor at mga personal na kwento.
0: Yun. So yun ang hindi po natin alam kay Jose Marichan, di ba? Akala natin napaka-romantic ng kanyang mga awitin. Pero sa kabila pala noon, sa likod noon, may mga humors, may mga jokes. Si Jose Marichan na ikinasisiya ng kanyang audience. Kumbaga, at marami rin siyang kwento. Alam niyo ba yung theme song ng isang sikat na mall? Yung We've Got It All, yung gano'n. Si Jose Marichan ang gumawa nun. At marami pang yung mga iba't ibang mga commercial jingles. In fact, meron siyang full CD ng kanyang mga jingles na ginawa, mga advertisements niya, na bukod sa kinagiliwan ng masa, pinagkakitaan pa niya. Diba? Grabe. At isa ho siya sa matagumpay ding negosyante sapagkat yung kanyang pamilya ay engaged sa isang napaka ano po ito eh, farmer, planter, no, ng asukal, no, magtutubo itong pamilya ni Jose Marichan. At ang kanyang tatay ang naggabay sa kanya. Ang sabi ng kanyang tatay, anak, huwag ka masyado mag-focus sa music. Wala namang maabot sa iyo yan eh. Hindi ka naman bubuhay ng music, ha? Pero tinuloy-tuloy ni Jose Marichan ang kanyang hilig, ang kanyang passion sa larangan ng musika. At ito nga po, kinagiliwan si Jose Marichan sa kanyang mga awiting Refrain, Beautiful Girl, Afterglow, at Let's Just Stop and Talk a While. Ilan po lamang sa mga kinagiliwang hits ni Jose Marichan at nagbigay sa kanya ng kasikatan at katanyagan sa larangan ng musika. Ano po? At of course, pag siya'y tinatanong ng mga kabataan kung anong kanyang sikreto, ay pagiging totoo. At ito'y maririnig daw sa kanyang mga musika. Di ba? May mga jokes si Jose Marichan. Nakuha mo ba yung mga jokes niya?
3: Ha? Sa email
0: ako. Ah, okay. So, hindi natin akalain na ano ah, na ang isang mahinhin at napaka-soft-spoken na si Jose Marichan ay may mga jokes din pala. At ang gustong-gustong ginagawa po ni Jose Marichan, mga ka-vibes, ay umawit kasama ang mga bagong talinong Pilipino. Ay, yung mga kabataan na hindi mo akalain masasama kay Jose Marichan, binibigyan niya ng pagkakataon sa kanyang entablado ang mga bagong kabataang Pilipino. At ito ang mas kinagigiliwan sa kanya ng kanyang mga tagasunod. No? In fact, yung Christmas in Our Hearts, ang kanyang kaduet doon ay kanyang apo. Oh, at meron din siyang mga kasama ng mga yung sa Ateneo Glee Club na nakasama rin niya sa kanyang mga awitin. At nakakahanga na sa estado ni Jose Marichan ay dire-diretso pa rin siya sa paghahanap ng magandang kinabukasan para sa music industry sa Pilipinas. Kaya bagamat siya'y icon na masasabi, lalo na pagdating ng Setyembre sa kanyang awiting Christmas in Our Hearts, ang kanyang puso ay punong-puno ng pangarap, punong-puno ng magandang layunin para sa industriya ng musika sa Pilipinas, ganun din sa paghubog ng talino. In fact, alam niyo ba si Jose Marichan, ilang beses na pong naging judge. Ilang beses na naging judge si Jose Marichan sa Pioneer Music Contest na pinasimula ni Governor Vilma Santos Recto dito sa lalawigan ng Batangas. No? Ilang beses pong naging hurado si Jose Marichan sa Voices, Songs, and Rhythms. At narinig din po ninyo si Jose Marichan sa programa natin. Ang Good Morning Southern Luzon pa tayo nung araw. Kasabay po ni Jose Marichan, sila Pelita Corrales, ang The Company, si Dulce, at ang iba pang mga, si Aiza Siguera, si Jelly De Belen, among others na na-interview po natin during the Voices and Songs and Rhythm season dito po sa GV99.9. So isang karangalan sa atin na once ay nakapanayam ho natin one-on-one si Jose Marichan. Si Gary Valenciano also was featured in this program, no? Nung nagtanghal siya sa De La Salle Centrum. And, in fact, kinuha pa ng ilang cables sa TV stations yung interview natin kay Gary Valenciano. Diba? And of course, Lea Salonga. My favorite Lea Salonga na kung di po dahil kay Governor Vilma Santos Recto, talaga alas tres pa ng madaling araw, kakugob. Pasuyo naman po. Naging panauhin po si Lea Salonga doon sa alay lakad ni Governor V noong unang termino niya sa Kapitolyo. At hindi ho siya nagkait ng pagkakataon na ma-meet ko po personally si Lea. And ako lang ho yung pinayagan niya magpa-picture sa kanya. Ay, nakakatuwa. Hindi nakakatuwa, parang siyempre once in a blue moon lang yun, di ba? Ano mangyari? And sabi ko talagang itinago ko po yung picture na yon. And for once, parang naging profile pic ko pa yun sa aking FB eh, ha? So, isang rare moment na makapanayam po yung mga Filipino greats na tulad ni Jose Marichan, ni Lea Salonga. And ito po ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy sa ating munting mundo ng broadcast upang makapagbigay din ng informasyon sa ating mga kababayan sa ating pamamaraan ng pagmumulat ng kaisipan ng ating audience na dapat ay maging kapakipakinabang pong bahagi tayo ng ating lipunan. At lagi po siyempre kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagsama sa amin sa kada may pagkakataong mag-broadcast tayo. Ngayon nga ang naibigay sa ating oras ay Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. And noong una si Janet, yung si Janet ngayon na Janet Bravo, di ba? Yung ating unang kasama dati sa broadcast. Ngayon po ay meron siyang pamilya, may sariling pamilya na, may mga anak. Pero hindi pa rin niya nalilimutan na isa once in her life ay naging co-host siya ng dito sa GV 99.9. At ngayon po, kasama natin si Miss Jessa, di ba? Di natin alam kung 2 years, 3 years, may asawa na rin to. Ay, ewan ko kung mag-DJ pa rin siya. Ha? So, natutuwa po kami na of course si Moises ando sa baba, di ba? At kasama rin natin. In other words, ganun lang naman po ang buhay eh, di ba? Parang pag ikay nagtagumpay, halimbawa, ay maghahanap ka ng mga bagong tuturuan kasi hindi naman habang panahon nandito ka eh, di ba? At saka yung pinakamaganda ho ay na ipapasa mo sa mga susunod na maaring sumunod sa iyo ang inyong mga ginagawa. Tulad pa ni Jose Marichan, nag-iwan ng isang legacy. Pag nakakaisip tayo ng mga magagandang awiting Pilipino, isa dyan si Jose Marichan. And we're very happy to feature him as our inspiring moment sa inyo ngayong linggong to. Tulad ni Jose Marichan, sundan natin siya. Ginagamit ng ayos ang kanyang talino. Bagamat mayaman, hindi siya nagluluho. Hindi siya nagwala sa kanyang kasikatan. Kundi iningatan niya, kaya hanggang ngayon na 80 years old na siya. Sikat pa rin, hinahanap ang kanyang talino, hinihintay ang kanyang mga awitin. So, sa ating pumumunting negosyo, sa ating mamumunting sulok sa mundong ito, gayahin po natin yung ganong style. Hindi man tayo maging kasikat ni Jose Marichan, pero yung legacy na iiwan natin kahit sa ating mga anak lang, pagbutihin po natin para hindi tayo magkamali, hindi tayo na magsisi, na tayo ay binigyan ng pagkakataong mabuhay. Diba? Kaya sa linggong darating, bukas, magpasok natin, simulan natin sa paggawa ng ayos ng ating mga hanap buhay at pagharap sa hamon ng Linggo. At kami po ay magbabalik sa inyo Agosto na, sa Agosto, sa Sabado, na dito po sa ating kwentuhan, sa ating back-to-back kuntahan. Kasama pa rin natin si Papa P, si at tayong lahat, meron po kaming mga dalang bagong kwento sa inyo at mga panayam po sa mga piling tao na pumayag na maging kahuntahan natin. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
3: Jessa.
0: Nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo po ay nasa GV 99.9, your good vibes. Salamat po. Hanggang sa Sabado. We love you. God bless us all.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang Gardeng!
5: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
4: Payag ka, ikaw ay magaling kumanta.
5: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
4: Pero, bulol ka.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
9: Ha? Bakit?
8: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
9: Ay, siya? Sino ganyan?
8: Si DJ Ronnie.
10: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
9: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
8: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, pisa-pisan.
6: Ah, pisa, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayoko na.
8: Hala? Joke pala yun?
5: Siya, ganado na naman ako.
9: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
10: Magandang morning sa ating piling kabanding. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joy Boy.
9: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
10: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
9: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
11: Sabado,
9: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Ganado ka dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, pisa, pisan.
5: Ah, pisa, bakit?
4: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
5: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung klasik. Yeah.
4: Pero, di ko nahihinto.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
9: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
10: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
11: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng layas?
12: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
13: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
14: Eh, di makijam with DJ Ya!
8: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
14: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
14: Sa programang, ang tanong.
8: Ala eh, paano?
14: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
7: Paano nga yun?

0: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
1: Every letter carries a story.
2: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
1: A love that questions. A heart that is hurting.
3: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
1: A decision that is not easy.
4: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
1: Love should never make you feel second.
2: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
1: Let us talk about your story.
2: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
1: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Ang Tipo Kong Lalaki by DJ Alvaro. All year at GV 99.9, your good vibes. At kasama niyo na naman po ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. Ang nagbibigay good vibes every Saturday and Sunday sa inyong programang Sunday Sanction. At ako inyong mga kalambingan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Kaya tunghayan niyo po lahat ng ating mga kwentuhan, huntahan. And I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterdays and today na talaga magpapaalala sa ating mga nakalipas at nakalipas na nagdaan pa. Ano? Na pag-ibig, mga karanasang di malimut-limutan na nagbibigay inspirasyon at aral sa ating mga mangingibig. Kung ano mang ginagawa mo sa buhay, ka-good vibes, ikaw man ay single, double, may minamahal man o wala, ay samahan mo na ang inyong abang lingkod, ang nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi lamang po basa-basa kantatero ang inyong abang lingkod, kundi mensahero ng pag-ibig tuwing linggo ng hapon, ay talaga man, magkakahuntahan tayo ng bonggang-bongga ngayon. Ayan, oo. So time check, it's already 1:09. Sa mga hindi pa nananghalian dyan, kumain na. At medyo hapon na. Ang bilis talaga ng...

pa lamang itong mga kaibigan natin sa public market. At talagang very busy ito sa kanilang pagtitinda kahit Linggo. Ayan, at sa atin ang mga katoda dyan. Magandang araw sa inyo. At ang ating mga drivers na nakatutok, ayan, tutok na tutok. Tutukan niyo po ang ating programa. Huwag ang nasa unahan ng inyong sasakyan. At sa ating mga dispatchers na nagpupugian sa terminal, maraming salamat po, ayan, sa inyong pakikinig. Oo. At ang ating makikisig na SG na nakatutok din sa atin. Ang dami-dami na. Hindi po kayo maisa-isa. Ayan. At also, I would like to say happy listening din sa ating mga call center agents na nakatutok. And because of that, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song sa mga mangingibig na lagi nakaabang. Nakaabang na mahalin at mapansin. Gaano kadalas ang minsan by Basil Valdez. Only here at GV 99.9, your good vibes.

A song by Brad, Diary, only your GV 99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At tunghayan po natin ang isa na namang featured love story, isang pag-iibigan ng isa sa ating mga avid listeners. Dear Papa Joe, itago mo na lang ako sa pangalang Ethan, isa sa mga masugid mong tagapakinig. Lagi akong sumusubaybay sa mga programa mo every weekend at nakikinig din ako sa mga programa ng inyong istasyon, lalo na pag wala akong trabaho. Isa akong ordinaryong nagmanggagawa na nangangarap at nagdadasal na merong isang babaeng magmahal sa akin. Tinatawag nila akong Tantan bilang palayaw. Tahimik lamang akong tao, hindi pala kibo. Lagi lang sa bahay, nagsa-cellphone, sound trip lang kumbaga. Hindi ako masyadong sociable gaya ng iba. Mahilig sa gimmick, hindi ko trip yan, Papa Joe. Nang minsan mamarsyal ako sa isang mall. Paikot-ikot lamang ako mag-isa. Yung tipo bang walang plano, hindi mo alam kung magsa-shopping ka or wala lang. Hanggang sa may nakilala akong isang napakagandang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Ann. Ganda niya, Papa Joe. Naging magkaibigan kami ni Ann. Nagtatrabaho siya sa mall bilang isang cashier sa isang restaurant. Alam mo, Papa Joe, una pa lang, attracted na ako sa kanya. Alam mo yung tipong gusto ko na agad umamin? Gusto ko na agad sabihin sa kanyang Ann. Alam mo, gusto kita. Pwede bang ligawan kita? Pero pinigil ko yun, Papa Joe. Alam mong ginawa ko? Nagantay ako. Nagtyaga ako na kaibiganin siya at kilalanin ng gusto.

Papa Joe, simula nang makilala ko si Ann, nagbago lahat. Naging masayahin ako at palagi na nila ako nakikitang nakangiti. Ewan ko ba, Papa Joe? Parang kahit saan ako lumingon, inspirado ako. Alam mo, kahit na malaki ang age gap namin ni Ann, tinanggap niya ako. 15 or 16 years yata ang age gap namin. Nag-umpisa kami bilang magkaibigan. Dahil sabi niya, hindi pa raw siya handa na pumasok sa isang relasyon. Dahil kagagaling lang niya sa isang failed relationship. At doon daw nasaktan siya ng sobra. Hindi ko naman siya minadelay, Papa Joe. Inunawa ko siya. At naging masaya na ako na maging magkaibigan muna kami sa umpisa. Habang tumatagal ang panahon, Papa Joe,

Ang sarap, Papa Joe. Ang saya-saya ng buhay tuwing kasama ko siya. Parang ayaw ko nang lumipas ang oras. Gusto ko nang siya na ang maging forever ko. Gusto kong siya na ang maging ina ng mga anak ko. At bumuo na ako ng pangarap kasama siya. Lagi kong dinadalangin, Papa Joe, na sana mapagtagumpayan namin lahat ng pagsubok. At sana hindi niya ako iwan.

Papa Joe. Matagal ako nag-stay sa bahay ni Naan. Tanggap ako ng kanyang mga magulang at ng kanyang kapatid. Pati nga kanyang extended family, tinanggap ako ng buong buo. Kaya, alam mo yung pakiramdam ko na siya na. Na siya na yung mapapangasawa ko. Na siya na yung magiging forever ko. Pero, hindi rin talaga perpekto ang isang relasyon. Dumadating din yung time na merong diskusyon, may mga misunderstanding. Siguro dahil sa laki ng age gap namin. Hindi ko nga minsan masakyan yung mga gusto niya. Medyo mahilig siya sa good time, party-party, inuman, kasama mga friends and relatives niya. Samantalang ako, mas gusto ko sa bahay lang. Sa bahay kasama siya. At minsan gusto ko din naman lumabas at makipagsayahan sa kanyang kamag-anak. Pero hindi naman palagi. Hindi ko ba trip yung laging makipag-inuman? No offense man sa mga listeners mo na mahilig mag-party. Pero hindi ako ganun eh. Hindi ako mahilig makipag-inuman at pumunta sa gimikan. Ako yung tipo ng taong mahilig bumuo ng pangarap at pagtrabahuhan ang pinapangarap kong buhay. Kaya siguro madalas kaming mag-away ni Ann. Nalulungkot ako every time na nag-aaway kami. Dumating pa nga yung time na nagkasakit ako. Pero mas pinili niyang pumunta sa party ng relative niya at iniwan niya ako sa bahay. Sakit noon para sa akin. Pero, bakit ganon ano? Ako pa rin ang may kasalanan para sa kanya. Kesyo daw, nag-iinarti lang ako. At hindi ba raw ako nahihiya sa pinsan niya? Kasi matagal na niya akong in-invite doon sa birthday party. Pero, masama talaga ang pakiramdam ko, Papa Joe, nung time na yon. Kaya hindi talaga kayang samahan siya. Pero pumunta pa rin siya at iniwan niya ako mag-isa sa bahay.

Papa Joe, hindi ko akalain tatagal din ang aming relasyon ni Ann. Umabot kami ng 3 years. Kahit na may palagi kaming nag-aaway, pakiramdam ko meron siyang iba. Kasi minsan nabasa ko sa kanyang cellphone na nakikipag-usap pa siya sa kanyang ex. Kinausap ko siya tungkol doon, Papa Joe. Kinanong ko, mahal mo pa ba? Tinanggi niya yun. Pero ramdam ko, Papa Joe, andun pa rin ang connection nila. Sinasabi niya lang na sinisingil niya kasi may utang daw sa kanya. Alam mo yung pakiramdam ko, Papa Joe, na nabastos ang pagkalalaki ko. Sabi ko sa kanya, magkano ba, ganun ba katindi ang utang niya sa'yo para hindi mo maisip na nasasaktan ako every time na nagkakausap kayo? Hindi ko rin maintindihan ang kanyang mga pinsan. Bakit kinakampihan nila? Sabi ko na lang, paano kaya kung sa inyo ko gawin yan? Matutuwa ka kaya? Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko, Papa Joe. Sinabi niya na lang sa akin na hindi niya na ako mahal. Ayaw na niya. Tinanong ko bakit? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamalian? Kinausap ko ang kanyang mga magulang. Nagsusumamo ako na tulungan ako na kumbinsihin si Ann na bumalik sa akin. Ngunit sabi nila, wala daw silang magagawa kung yun ang desisyon ng kanilang anak. Pero sa loob-loob ko, ayaw din nila sa akin. Siguro dahil nakita nila na hindi nila ako kayang hawakan sa liig. Na meron akong sariling desisyon na hindi basta-basta mababali ng kahit sino man. Umalis ako, Papa Joe. Umalis akong lumuluha. Durog na durog. Gumuho lahat. Gumuho lahat ng aking pangarap. Hanggang dito na lamang, Papa Joe. Maraming salamat.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Ay, pisan-pisan.
4: Ah, pisan, bakit?
3: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
4: Urma, pisan. Forma habol ko yung klasik. Yeah.
3: Pero, di ko nahihinto.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun.
7: Set your salary.

0: Good Times. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang di nag-iisang maestro kantatero sa radyo, si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At natunghayan po natin ang liham, ang love story ni Ethan at ni Anne, na talagang medyo talagang nadala ang inyong abang lingkod. Ano?
1: Wow naman! Oh, wow!
0: Ewan ko ba bakit pa parang nasaktan din ako?
2: Dito yan.
0: Nasaktan ako sa pinagdaanan ni Ethan. Na imagine, tinanggap mo yung babae kahit na matindi ang pinagdaanan niya. Kung ano man ang nakaraan niya, tinanggap mo siya, minahal mo. Bumuo ka ng pangarap sa kasama siya. Kahit na ano pa yung pinagdaanan niya, tinanggap mo. Inamin kasi lahat niya sa iyo. Kung ano't ano man. Lahat ng nakaraan niya. Nakalipas niyang pag-ibig. Hindi na yun. Kumbaga, no bearing na para kay Ethan. Minahal mo pa rin. Pero, pinili ka niyang saktan. Siguro ang matututunan natin dito sa story ni Ethan, magtira tayo ng pagmamahal sa sarili natin. Matuto tayong pahalagahan ang sarili natin. Matuto tayong makiramdam. Tingnan natin kung hanggang saan lamang ang limitasyon natin. At pag nakita natin na hindi niya tayo kayang pangatawanan, hindi kayang panindigan ng pagmamahalan natin, kahit masakit, time to move on. It's time. Nagamutin naman natin at piliin natin ang ating sarili. Kesa kasama nga natin ang taong mahal natin, pero wala namang respeto sa atin. Wala ding mangyayari. At hindi yun ang tunay na pagmamahal. Dahil kung wala ang pagmamahal sa atin, anong ibibigay nating pagmamahal? Sabi nga, kung wala kang piso, anong piso ang ibibigay mo sa taong nangangailangan? Kaya matuto tayong magtira. Matuto tayong magmahal. Mahalin muna natin ang ating sarili. And by the time na nabuo natin ang ating sarili, doon pa lang masasabi na natin ang ready na tayong magmahal. Ready na tayong pumasok sa isang relasyon. Oo, masakit ang pinagdaanan ni Ethan, pero ganun talaga ang buhay. Minsan masakit. And because of that, baliktugtugan muna tayo. I'll be playing a song by Angela Bofill, You Should Know By Now, only here at GV99.9.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bombero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Asangbay Hapo Hiking Society, Ewan. Only your GV99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. And I would like to say happy, happy listening kay Ate Del Villasor ng Barangay Bulbok, Lipa City. At sa ating mga ka-good vibes diyan sa Balagbag, Lipa, especially ang Unity Boys, lalong-lalo na si Sir Loretz at ang Falarcuna family na nakikinig din sa atin. And also, I would like to say happy, happy listening sa ating mga listeners dyan sa Rosario, Batangas, especially sa Barangay San Ignacio, sa Punzalan family, especially kay Adi. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And also, binabati natin ng happy, happy listening ang ating mga kaibigan diyan sa BFP Bawan na talagang walang sawang nakaantabay sa ating mga programa. And going back to our conversation earlier, talagang mapapasambit ka na lang ng ewan. Ewan ko ba? Bakit ganun ang pag-ibig? Lagi na lang nasasaktan. Pero pagdating sa usaping forever, forever is a matter of choice pa rin. Choice kung paninindigan mo ang pinili mong partner. Kahit dumating yung time na nakita mo na hindi na siya kaibig-ibig. Kahit nakita mo at naramdaman mo yung kanyang mga flaws at imperfection at kahinaan, pinili mo pa rin magstay. So ang forever po, mga ka-good vibes, it still exists. Hindi po yan yung tipo na sasabihin natin na nagkakaroon lamang ng forever dahil andun pa rin yung kilig. Hindi po ganon. It's quite immature. I'll say it straight into your face. Napaka-immature po. Na kung ang magiging basehan lamang po ng pagmamahal ay ang kilig, huwag ka na lang magmahal. Dahil hindi po pagmamahal ang tawag doon. Ang tawag po doon, katangahan at panggagamit. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili, pagtanggap doon sa taong special sa atin kahit hindi na siya kaibig-ibig. Hindi rin tayo perpekto, mga ka-good vibes. At lagi mong tatandaan yun. Ate, kuya, hindi tayo perpekto. And we should learn to accept that. I'll be playing a song by Steve Perry, Foolish Heart, only here at GV99.9. Your good vibes.

A song by Melissa Manchester, Looking Through the Eyes of Love. Only your GV99.9, your good vibes. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. Oh, talaga napakabilis ang oras, mga good vibes, ano? At time check, it's already 3:56 ng hapon at inawal tayo pansamantala, magpapaalam muna. Oh, talaga napakabilis ng oras, mga ka-good vibes. At babiyahin na po muli pabalik ng Metro Manila si Papa Joe. At balik trabaho naman. At tayo magkikita-kita po muli by next weekend. Oo. Ayan. At muli, laging paalala po ng inyong abang lingkod. Huwag po tayong matakot magmahal. But before we choose to fall in love, gawin muna natin yung ating best para buuin natin ang ating sarili. Paano po yun? Buuin natin ang ating sarili sa lahat ng aspeto. Intellectually, emotionally, spiritually, and most of all, financially. Sabi nga nila, huwag nating habulin ang paru-paro. Payabungin natin at gawin natin ang isang napakagandang hardin so we can attract a lot of butterflies. And that's what I could suggest. Ayusin natin ang ating buhay. And from there, alam na natin kung paano nating mahalin ang ating sarili. At kung meron tayong pagmamahal sa sarili, meron tayong pagmamahal na kayang ibigay sa ating kapwa. At sa pinagdaanan ni Ethan at ni Anne, ito po ang masakit na katotohanan ng buhay. Kadalasan, ang pag-ibig ang nagiging basehan po'y kilig lamang. Kung anong nararamdaman, at yun po'y napaka-immature. Hindi po yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang kahulugan po ng pag-ibig ay pagtanggap sa isang tao kung ano man ang kanyang nakaraan at paninindigan hanggang huli. Kung ano man po ang kanyang kahinaan ay kaya niyang punuan ng pag-ibig. And so with that, maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-good vibes sa buong Calabar Zone, sa buong Mimaropa Region. Maraming salamat po. At magkita-kita po muli tayo sa next week by Saturday 6 to 9 p.m. sa ating programang Saturday Night Jam. At every Sunday naman po, 1 to 4 p.m. sa ating program na Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. And for our last song, I would like to dedicate this song to Ethan and Anne. A song by Barry Manilow, Somewhere Down the Road. Malay mo, magkita muli kayo. Somewhere Down the Road, only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye. I love you.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9.

0: Enter Healthcare Beyond Compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Pare Gardeng!
3: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
2: Payag ka, ikay magaling kumanta.
3: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
2: Pero, bulol ka.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na! Parang Gardeng! Parang Gardeng!
6: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letrang G. Sa letrang G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letrang V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. If you

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Rentahin na kami!
3: GV 99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibes.
4: Rentahin na.
5: Renta!
6: GV 99.9.
4: Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na paltaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
0: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
2: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
0: para sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
3: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay-Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
2: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: It is now 6 in the morning. That time check is brought to you by
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Kapili nga nito. Magkano
7: ang mahal naman. 20 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna!
10: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
11: Rexidol Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sube la mano, Maluma baby, put your hands up, the World Cup is here.
1: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GB 99.9.
6: Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
15: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
16: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
17: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
16: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
18: Oo, ayaw ko na.
19: Hala, joke pala yun.
20: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
21: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
22: mula sa mainit na palta.
23: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
24: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
25: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
26: para sa detalye ng
21: hanggang sa umagandang kwentuhan.
27: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
21: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
28: DJ Frankie
21: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
29: 6:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at enjoyin ang Good Vibes Morning. Ito na muna ang nami-miss ko na by Lola Amor. Tuloy-tuloy ang tugtugan dito sa GV 99.9, your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: 30
2: anyos na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 years na ang GB99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
3: GB99.9,
6: 30 na.
0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
7: Magandang umaga, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang
0: GB Balita Express.
7: Oras natin ngayon, 6:50 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Alaksan Extra. Ang kilala mo, Alaksan Extra, galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. At takot na tayo sa ating headlines balita. Habagat, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, Batangas, kabilang sa mga apektado. DSWD, inilatag ang pangunahing programa kontra kahirapan bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Mahigit 21,000 na pulis ipapakalat para sa seguridad ng ikalimang SONA ni Pangulong Marcos. At PNP, pinag-aaralan ang paghihigpit sa paggamit ng social media ng kabataan. Tricycle driver sa Batangas City, pinuri sa katapatan nito matapos isauli ang wallet na may laman na pera at ID. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin sa lagay ng panahon. Para sa ating weather update, habagat, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, Batangas, kabilang sa mga apektado. Para sa detalye ng balitang iyan, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GB Balita Express.
8: Magandang umaga, DJ Frankie. Mga ka-vibes, patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Ayon po iyan sa PAGASA. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Samantala, patuloy ring minomonitor ng PAGASA ang Tropical Depression Noul na dating may local name na Quiapo. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,015 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Extreme Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour. Habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kabilang po sa mga lugar na maaapektuhan ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagidlat, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o CAR, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at dito po sa Batangas. Nagbabala naman ang PAGASA sa posibilidad ng flash floods at landslide sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan naman ho ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9, your good vibes.
7: At para sa ating susunod na balita, DSWD inilatag ang mga pangunahing programa kontra kahirapan bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Para sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
7: Ipinagmalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangunahing programa at tagumpay nito sa paglaban sa kahirapan, pagpapalakas ng human capital, proteksyon sa mga sektor na nangangailangan at pagtugon sa mga kalamidad bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga pangunahing programa ng ahensya ang Walang Gutom Program, kung saan nagbibigay ang pamahalaan ng 3,000 pesos buwang buwan ng food credits sa mga pamilyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 600,000 families na ang nakikinabang sa programa at target ng DSWD na maabot ang 750,000 food poor households bago matapos ang taon. Bahagi rin ng programa ang Walang Gutom Kitchen na naghahain ng mainit at masustansya pagkain sa mga Pilipinong nakakaranas ng gutom. May operasyon ito sa Pasay City, Cebu, Zamboanga City, kung saan mahigit 300,000 na pagkain ang naiipamahagi. Samantala, patuloy ding pinapalakas ng DSWD ang Pantawid Pamilyang Program o 4Ps. Ayon sa ahensya, nasa 1.6 million nakabahayan ang matagumpay na nakalabas sa programa matapos umangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Nagbibigay rin ang DSWD ng iba't ibang serbisyo para sa mas nangangailangan sektor, kabilang ang mga pamilyang may inaalaga ang batang may kapansanan, mga batang ina at biktima ng online sexual exploitation. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, mahigit 21,000 na pulis ipapakalat para sa seguridad ng ikalimang SONA ni Pangulong Marcos. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, ibalita mo. GV Balita Express.
8: Mahigit 21,000 pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police o PNP para tiyakin ang seguridad sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa Batasang Pambansa sa Quezon City mamayang hapon po iyan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumpleto na ang security protocol at isinasagawa na lamang ang phased deployment ng mga pulis sa mga lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Tiniyak ng PNP na handa ang kanilang hanay upang mapanatili ang seguridad ng mga opisyal ng pamahalaan, mga panauhin at ng publiko sa araw ng SONA. Nagpaalala rin si Nartates sa mga pulis na pairali ng maximum tolerance sa kanilang tungkulin habang hinihikayat naman ang mga grupong magsasagawa ng protesta na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, sinabi ng PNP na wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA. Ngunit nananatiling naka-alerto ang buong hanay ng kapulisan upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Naka-full alert status na rin ang mga pulis sa Metro Manila habang ipatutupad ang mas mahigpit na gun control measures, gayon din ang no-fly zone at no-drone zone sa paligid ng Batasang Pambansa. Samantala, pinayagan naman Quezon City Government ang tatlong grupo na magsagawa ng mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng seguridad, inatasan din ng PNP chief ang lahat ng pulis na nakadeploy sa SONA na gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording equipment upang matiyak ang transparency sa kanilang mga operasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
7: At number coding, ipapatupad pa rin sa araw ng SONA ayon sa MMDA. Naghanda laban sa inaasahang mabigat na trapiko. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
7: Mananatiling ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme sa araw ng ikalimang State of the Nation Address o SONA. Dahil dito, pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsiskip ng daloy ng trapiko. Ayon sa ehensya, nasa 500 tauhan ang ide-deploy sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, kabilang dito ang mga traffic enforcers, road clearing teams, medical personnel at emergency responders upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at seguridad. Inaasahan ang mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing lansangan malapit sa batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Pansamantala rin isinara ang mga U-turn slot tapat ng UP Techno Hub at Tandang Sora sa Commonwealth Avenue hanggang matapos ang SONA. Alinsunod sa kahilingan ng Quezon City Police District. Mapapatupad din ang MMDA ng Zipper Lane mula Electrical Road hanggang Ofilcoa hanggang sa Sandigan Bayan at mula naman sa Doña Carmen hanggang IBP Litex upang mapabilis ang pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga panauhin. Samantala, inaasahan din ang mga kilos protesta ng ilang progresibong grupo sa ibang bahagi ng JP Rizal Street sa Commonwealth Avenue habang magsasagawa naman ng programa ang mga pro-government group malapit sa IBB at Batasan Road. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, PNP pinag-aaralan ang paghihigpit ng paggamit ng social media ng mga kabataan. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express. Balita
8: Express. Mga ka-vibes, pinag-aaralan po ng Philippine National Police o PNP ang posibilidad na higpitan ang paggamit ng social media ng mga kabataan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa cyberspace. Lumutang ang panukala sa isinagawang 44th Ashanapol Conference kung saan tinalakay ng mga lider ng kapulisan sa Southeast Asia ang lumalalang banta sa seguridad na kinasasangkutan ng mga kabataan at ng online platforms. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nais nilang pag-aralan ang sistemang ipinatutupad sa Australia kung saan may mga batas na naglilimita sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Kasama rin sa mga tinalakay sa komperensya ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City kung saan mga kabataan ang sangkot. Dagdag pa ni Nartates, matapos ang pakikipagpulong sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa, nakita nilang may mga umiiral na batas na maaaring maging batayan sa pagbuo ng mga polisiya na maaaring ipatupad din sa bansa. Gayunman, wala pang pinal na desisyon ng PNP at patuloy pa lamang ang pag-aaral sa naturang panukala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
7: Pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 42 years old na lalaki arestado sa kasang pagkahasa, shabu at baril na samsam sa operasyon sa Bacoor City, Cavite. Para sa detalye ng balita,
0: GB Balita Express.
7: Arestado ang isang 42 years old na lalaki matapos umanong gasasain ang isang 16 years old na dalagita sa isinasagawang follow-up operation ng pulisya sa Barangay Queens Row East, Bacoor City. Kinalala ang suspect na si alias Randy, residente ng naturang lugar. Nagsampa ng reklamo laban sa kanya ang biktimang si Penn na nagtungo sa Bacoor City Police Station kasama ang kanyang ina. Batay sa investigasyon, naganap umano ang krimen noong June 24 sa loob ng bahay ng suspect. Pagkatapos ng insidente ay agad na isinumbong ng biktima ang nangyari sa kanya at naging dahilan upang agad silang humiling ng tulong sa pulisya. Agad namang nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Women and Children Protection Desk o WCPD kasama ang Intelligence Operatives at Mobile Patrol Group na nauwi sa pagkakaaresto ng suspect sa kanyang bahay sa Strikeville, Barangay Queens Row. Ayon sa pulisya, nagtangka pang manlaban ang suspect kaya nasugatan ito habang naaresto. Sa operasyon, na-recover din ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang improvised shotgun na may lamang bala at isang patalim. Naharap ngayon ang suspect sa kasong rape, resistance and disobedience, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At alkalde ng Infanta, Quezon, nananawagan sa DepEd na pabilisin ang pagpapatayo ng silid aralan. Para sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express.
8: DJ Frankie, nanawagan nga si Infanta Mayor Lord Arnel o L.A. Ruanto sa Department of Education o DepEd na pabilisin ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan upang matugunan ang matinding kakulangan ng classrooms sa kanilang bayan. Ayon sa alkalde, nakadidismaya na hanggang sa ngayon ay wala pang naipapatayong bagong classroom ang DepEd sa kabila ng malaking pondong inilaan ng pamahalaan para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Aniya, nasa 1 trillion pesos ang kabuuang budget para sa edukasyon sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Kabilang dyan ang 67 billion pesos na nakalaan para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sinabi ni Ruanto na mahigit 100 classroom ang backlog sa Infanta. Bukod pa sa mga silid-aralang delikado na at dapat nang gibain. Dahil dito napipilitan umanong mag-aral ang ilang estudyante sa mga makeshift classrooms o tinatawag na banlat, kung saan gumagamit pa ng payong ang mga mag-aaral kapag umuulan o matindi ang init. Mayroon ding mga silid-aralan na hinati lamang gamit ang plywood upang magkasya ang dalawang klase. Sa kabila naman ng limitadong special education fund ng munisipyo na nasa humigit kumulang 4 na milyong piso, sinabi ng alkalde na gumagawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng construction by administration upang makapagpatayo ng mga bagong classroom sa Dinahican Elementary School, Binulasan Integrated School at Tongohin Elementary School, katuwang ang pribadong sektor. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na mapapabilis ng DepEd ang pagpapatayo ng mga silid-aralan upang matiyak ang mas ligtas at mas maayos na kapaligiran sa pag-aaral ng mga kabataan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: At mag-live-in partner arestado sa bypass operation sa San Pascual, Batangas. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
7: Arestado ang isang mag-live-in partner matapos maaktuhan sa isinagasagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng San Pascual Municipal Police Station sa Barangay Santo Niño, San Pascual, Batangas. Ayon sa pulisya, naganap ang operasyon bandang alas 6 ng gabi noong Hulyo 25. Nang bentahan umano ng suspect ang isang police operative na umaktong pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos. Matapos ang transaksyon, agad inaresto ang dalawang suspect. Na-recover mula sa kanila ang pag-iingat, ang isa pang sachet ng hinihinalang shabu, isang asul na coin purse at marked money sa ginamit na operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Pascual Municipal Police Station ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 o Illegal Sale at Section 11 o Illegal Possession of Dangerous Drugs Act ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinapaalalahanan ng pulisya ang publiko na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang pares vendor patay sa saksakan sa Batangas City. Dalawang suspect arestado. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: DJ Frankie, patay nga ang isang pares vendor matapos umanong pagsasaksakin ng mga suspect kasunod ng mainitang pagtatalo sa Barangay Tinggalabak, Batangas City. Kinilala ang biktima na si Anthony, residente ng Barangay Santa Rita, Carsada, Batangas City. Batay sa paunang investigasyon ng Batangas City Police, nagtitinda ng pares ang biktima nang lapitan ito ng ilang lalaki at umorder ng pagkain. Matapos kumain, nagreklamo umano ang mga suspect dahil wala raw karne ang kanilang inorder na nauwi sa pagtatalo. Sa gitna ng komusyon, isa umano sa mga suspect ang bumunot ng balisong at ilang ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sa follow-up operation, dalawang suspect ang naaresto sa barangay Sorosoro habang apat pa nilang mga kasamahan ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari at maaresto ang iba pang sangkot sa krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: At notorious na tulak arestado sa by-bust operation sa Batangas. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
7: Arestado ang isang hinihinalang notorious na tulak ng ilegal na droga sa isinagawang by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Batangas Provincial Office. Katuwang ang Laurel Municipal Police Station sa Barangay Asis, Laurel, Batangas. Kinilala ang suspect na si Alvin, 43 years old, residente ng naturang barangay na kabilang umano sa listahan ng mga target na drug personalities sa rehiyon ng Calabarzon. Nasamsam sa operasyon ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuan na timbang ng 0.5 grams na ang street value ay humigit kumulang 18,000 pesos. Narecover din ng mga otoridad ang isang kahan ng sigarilyo na may ginagamit na lalagyan ng droga, 3 piraso ng aluminum foil at isang by-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs at Section 15 o Use of Dangerous Drugs ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman pinaiitiging ng PDEA ang kampanya laban sa ilegal na droga at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang ligtas at mapayapang komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 2.5 million pesos na halaga ng umano'y repack at hindi rehistradong mantika na samsam sa bawan, suspect arestado. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
8: Arestadong isang 35 anyos na babae matapos salakayin ng mga otoridad ng isang pasilidad sa Barangay Kupang, Bawan, Batangas dahil sa umano'y pagbebenta ng hindi rehistrado at pinaghihinalaang adulterated na cooking oil. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Batangas Provincial Field Unit, katuwang ang Batangas Police Provincial Office, 2nd Provincial Mobile Force Company, Food and Drug Administration o FDA at Bawan Municipal Health Office, ang operasyon noong Hulyo 24. Nasamsam sa operasyon ang mga bote ng mantikang walang label, mga tangke ng cooking oil, refilling machine, weighing scale at isang elf truck na ginagamit umano sa transportasyon ng produkto. Tinatayang aabot sa 2.5 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya. Ayon sa CIDG, walang license to operate mula sa FDA ang naturang pasilidad at hindi rin rehistrado ang mga produktong ibinebenta na paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 o Republic Act No. 9711. Nagbabala rin ang CIDG na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ang paggamit ng mga hindi rehistrado at hindi sertipikadong mantika. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na tiyaking may FDA registration number ang mga produktong binibili at agad iulat ang mga establishmento na nagbebenta ng kahinahinalang mga produkto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: At dako naman tayo sa big time oil price hike. Inaasahan bukas, diesel posibleng tumaas ng hanggang 8 pesos kada litro. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
7: Asahan ang panibagong big time oil price increase sa darating na Martes bukas, July 28, batay sa pinakahuling pagtataya ng industriya ng langis. Tinatayang tataas ang presyo ng diesel sa 7 to 8 pesos kada litro habang 6 to 7 pesos kada litro ang dagdag sa gasolina. Maaari ring tumaas ang presyo ng kerosene ng 5 pesos hanggang 6 pesos kada litro. Gayunpaman, paunang pagtataya pa lamang ito at maaari pang mabago ang opisyal na anunsyo ng kumpanya ng langis sa mamayang hapon. Ayon sa mga ulat, patuloy na naaapektuhan ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East at mga pangamba sa supply ng krudo na siyang nagtutulak ng paribagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinapayuhan po ang mga motorista na magpakarga ng gasolina o diesel bago magpatupad ng bagong big time price hike adjustment. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating good vibes balita. Tricycle driver sa Batangas City, binuri sa katapatan nito matapos isauli ang wallet na may lamang pera at mga ID. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
8: Isang tricycle driver nga, DJ Frankie, dito sa Batangas City ang pinapurihan matapos niyang isauli ang isang wallet na naglalaman ng pera at mahalagang dokumento. Kinilala ng Office of the City Market Administrator ang katapatan ni Mario De Gamo Sempron, miyembro ng TODA sa Lumang Palengke at residente ng Barangay Banaba South. Ayon sa ulat, napulot ni Sempron ang wallet malapit sa isang lotto outlet noong July 16 at agad niya itong isinupo sa tanggapan ng City Market Administrator. Naglalaman ang wallet ng pera na nagkakahalagang 4,850 pesos, isang US dollar at iba't ibang identification cards. Matapos ang beripikasyon, na ibalik ito sa may-ari na si Merla Abanilla ng Barangay Gulod Itaas, Batangas City, na kumpleto ang laman. Pinuri ng pamunuan ng Batangas City Public Market ang ipinakitang katapatan ni Sempron na nagsisilbing magandang halimbawa ng integridad at malasakit sa kapwa at nagpapatunay na nananatiling buhay ang katapatan sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
7: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayon July 27, 2026, 7:15 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, brought to you by Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center. You may call for appointments and inquiries to 756-1190 and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, dito lamang sa GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: So don't call me up.
1: GV99.9.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ang
4: mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: G99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: GV99.9. Your good vibes.
6: Barangay boy. Di ba ang pera ay nabalik?
7: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
6: Ay siya, ako'y pahirin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
7: Ayaw ko nan.
2: Hala, joke pala yun.
8: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
10: mula sa mainit na palitaan.
11: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
12: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
11: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
12: Patuloy ang paglupo. Sa detalye ng
9: hanggang sa umagandang kwentuhan.
13: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
14: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV99.9, your good vibes.
15: DJ Frankie.
8: 7:32 a.m. on the clock Philippine Standard Time. Binabati ko lahat ng stock sa trapiko.
16: Aray mo.
8: Hindi naman pala. At chill lang kayo, makinig lang. And syempre ay good vibes tayo this Monday morning. Once again, I'm just reminding you that every gising is a blessing. And binabati ko rin this morning si Nathan na on the way to school. Take care going to school, Nathan. And enjoy the day, enjoy this week. And always claim that this week will be blessed and will be so good to us. And syempre, sa mga kaibigan natin na nakikinig every morning, ingat kayo sa mga biyahe nyo, sa papunta sa inyong work. Hello, good vibes morning at sa lahat ng ating vibes. At ito na, tataas ang presyo ng petrolyo. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin, DJ Joey Boy, good vibes morning.
17: Good vibes morning, DJ Frankie, at magandang morning sa ating mga ka-vibes. Monday na ulit, DJ Frankie, ha? Uy, may medyo makulimlim din sa Batangas, mga ka-vibes. Kaya kung kayo ay papasok, ha? Baka umambod maya-maya, ay magdadala ng payong.
8: Yan, hindi ka sure kung gagamitin ang dala. At eto pa, DJ Joey Boy, since ulan, ay umpisa natin sa weather update. Anong oras ba yung weather bulletin kanina? DJ Joy Boy, baka pwede nating pasatahan ng ating mga vibes. Bakit ganito? Ang panahon.
17: Oo, naku mga ka-vibes ha, dahil pa rin ho yan sa epekto ng habagat. Yun hong ating bagyong Quiapo na binantayan itong mga nakaraang araw, siya ho ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility at medyo mananalasan na siya sa Southern China. Ayun po, ano, pero dito po sa atin sa Pilipinas ay dahil nga ho may sama pa rin ng panahon, ay hinihila ho nito yung habagat o southwest monsoon. Kaya ho sa ilang bahagi ng bansa, dito ho sa mga probinsya ng metro ng Cagayan Valley, sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan dito sa atin sa Cavite, Laguna at Batangas ay makakaramdam po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. At sabi nga ho ng PAGASA, baka nga daw po magkaroon pa rin ng flash floods at landslides sa mga lugar na makararanas nga ho ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ditong weekend, DJ Frankie, dyan sa Lipa City, ano, ay talagang nakita nating may pagbaha dahil sa bigla ang lakas ng ulan na bumuhos noong hapon.
8: Oo.
17: Kahapon yata kung hindi ako nagkakamali. DJ Frankie.
8: Na-experience ko yan.
17: Kaya talagang hindi natin mawari kung uulan baga o ano.
8: Oo, hindi natin mawari. Gusto ko yung word na yan, DJ Joey Boy. Mawari. Pero ayan, maging handa mga ka-vibes. Pati sa mga biyahe nyo. Kasi minsan namamasalang itong panahon itas mamaya titigil na ulit. Yung kunwari, ikaw ay naka-uniforme or naka-postura nga naman ipupunta sa trabaho o sa paaralan. Tapos sasakay ka ng jeep ng yung transportation ng iyong sasakyan o kaya ng mga jeepney, ganyan, or tricycle. Tapos, yung pagbaba mo, dun ka rin mababasa kahit may payong ka. Minsan, nakakasipon yun, no, mga ka-vibes, no, DJ Joey Boy, nakakasipon na yung na ampiyasan ka lang. I think it's a Batangay word. Yung ampiyas, yung nahagip ka lang ng konting ulan. Tapos, ayan, nakakasipon yun, mga ka-vibes, lalo na kung malamig din ang hangin. Tapos, biglang init after ng rain. Ayan, alagaan ng mga sarili. At, talagang mag-intay muna kung sobrang lakas yung ulan na tagusan sa kaluluwa mo. Maghintay ka muna, ha? Maghintay muna ng patila, ganyan. Yan naman ay dumadaan lang. Lalo na po kung walang bagyo tapos ang ulan ay dahil sa localized thunderstorms. Ayan po ay mabilisan lamang mga 1 to 3 hours. Aalis na rin yung ulan na yan. Pero ayan, DJ Joy Boy, ano po masasabi mo dyan? Kasi ang dami na naman nagkakasakit, naririnig natin.
17: Oo, talagang ganyan ho mga ka-vibes. Sa yung ika nga inaambunan o naampiyasan. Tama ka, DJ Frankie, Batangay niyo word yan. Na konting basa ng ng ulan ay pag hindi mo nabalawan, kasi ganun sa atin ay pag doon kayo naulanan o naambunan, diretso ligo na para hindi matuloy sa pagkakasakit. Eh pag nag-overnight, kinabukasan masakit ang lalamunan o may pagbahing-bahing na. So talagang kailangan ay ihanda ang mga payong kung aalis. Huwag umalis kung hindi naman talaga kailangan. At kung talagang hindi mapipigilan, ay magpatila. Yan, magpatigil ng ulan bago sumabak ulit sa biyahe. Naranasan ko yan, DJ Frankie, nung lumuwas ako ng Maynila 3 days ago. Abay, hindi mo maintindihan na nandito ka sa expressway sa may bahagi ng Laguna. Pagkalakas-lakas ng ulan, zero visibility. Pagpasok ng Santo Tomas, tuyong-tuyo ang kalsada.
8: Gets na gets natin yan. Para sa ulo ko na rin yung kalsadang yan. Pag medyo papasok ka na ng Santa Rosa, mararamdaman mo na yung ulan. Pero paglampas mo sa bahaging iyon, ayan, baka maraming nasa sasakyan ngayong oras na ito. Sa ating mga ka-vibes, baka nararamdaman nyo rin yan. Yung madalas bumabiyahe. Dun sa part na yon, lagi talaga doon umuulan. Tsaka sa ulo na rin natin, DJ Joy Boy, yung mga walang signal. Yung mga walang signal na makasadahan. At tsaka sa ulo na rin natin kung saan yung dug-dug-dug-dug na kalsada na yan. I think ganun pa rin. Ganun pa rin nata, DJ Joy Boy. Oo, sa area na yon. But anyway, syempre dapat ang radyo na iyong sasakyan, GB99.9. At kung naman mabitin kayo sa ating mga usapin, sa good vibes na tugtugan, pwede nyo pa rin kaming dalhin sa inyong mga bulsa, sa laptop nyo, sa devices nyo. DJ Joey Boy, saan tayo pwede ma-stream?
17: Yes, pwede nyo po kaming pakinggan at mapanood dahil meron yung video na kasama yan sa aming live stream na GV999.live. Baka ko gusto nyo makita ang kagandahan ni DJ Frankie ngayong umaga. Ayan, may video ho yan.
8: Feeling ko naka-off nga ngayon yung video. Hindi ko alam, hindi ko makita yung monitor. Pero sana nakikinig kayo this morning mga ka-vibes, no? Ay, hello, binabati natin. Kasi nakikita natin, pag if my listeners dito sa online streaming, hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. And syempre mga ka-vibes, biling nabanggit natin yung panahon. Ngayon ay panahon ng Monday ngayon. So na mamaya, anong oras? DJ Joey Boy, may oras na ba daw?
17: Around 4 or 5 o'clock in the afternoon mamaya.
8: Ayan, abangan natin mga ka-vibes kasi afternoon person sila. DJ Joy, may morning person ka ba?
17: Ako ay hindi ko na maintindihan. Oh. Minsan morning person, pero puyat din tayo eh kasi minsan natutulog tayo alas 12 ng ating gabi o alauna. So hindi na natin alam kung anong klase tayong nilalang.
8: Oo nga, minsan nga DJ Joy Boy, mag-chat ako sa'yo. Pili ko 24 hours kang gising eh. Ayan, mga ka-vibes, yan ang kanina na balita natin. Mga 21,000 na pulis ang papakalat dyan sa lugar mula Commonwealth, dyan sa Batasan, sa Santigang Bayan, sa Batasan Pambansa, sa Quezon City. At 21,000 yan ay magkagagawa ng mali dyan. But anyway, ito po ay dahil sa seguridad para sa ikalamang sona ni Pangulong Marcos. Ito DJ Joy Boy, gusto ko lang i-share sa ating mga ka-vibes. Gusto ko, ang nilulook forward ko dito, gusto ko ay mailatag ang mga ginawa past, present, and future. Kumbaga, noong mga magaganda at hindi magandang nangyari in the past, at yung karaniwang ginagawa nilang action sa mga issues from the past, at yung mga future actions nila or future projects. DJ Joy Boy, ano ba dapat ang inaabangan dito sa SONA or sa personal mo, ano ang inaabangan mo?
17: Oh, ako naman dahil taon-taon tayo nanonood ng SONA. Ano, ang inaabangan talaga natin ay alam naman natin na ang SONA ay ulat, ulat sa bayan. So, ano yung nagawa katulad ng sa DJ Frankie? Ano yung nagawa at ano yung plano? Pero sana maisama din yung review ba na okay, the last four SONA, ito yung aking naipangako sa inyo. Ano yung status ng mga pangakong ito? May nagawa ba o hindi? Hindi yung puro magaganda lang ang iyong ilalatag sa tao. Ano? Yes, dapat ay yung mga hindi mo rin nagawa pero may plano kang simulan. Bagamat isang taon na lamang ang nalalabi sa iyong termino, ano, ay dapat ay ma-maximize mo yon. Dahil iyon ang iyong mandato. Ayan. Ay, imbitahan ko na lang din DJ Frankie yung ating mga ka-vibes kasi sa ating Facebook page, tinanong natin yung ilan nating mga ka-vibes kung ano ba yung inaasahan nila o gustong marinig sa SONA. Baka yung ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon ay mayroong sagot. Ayan, sa mga gusto kung ano ba ang kanilang gustong marinig sa SONA ng Pangulo, ay comment lang po kayo dyan sa ating Facebook page. Meron tayo dyang post. Pwede kayong makisalo dyan. At mamaya sa programa yata DJ Frankie ni Kiko Baraco ay may coverage na gagawin sa SONA.
8: Yan, abangan natin yan. At bago natin pasadahan pa ng detalyado, binabati muna natin si Tita Consheng from Tagumpay na Uhan Mindoro at lahat ng kanyang pamilya na kikinig this morning. Hello po sa mga taga Mindoro. Good vibes morning sa inyo. Malinaw ang ating abot dyan. Ano? And maraming salamat. Tita Consheng, ano ang tanim mo ngayon? Si Tita Consheng, ano, avid listener natin yan. Tapos ever since binabalitaan tayo, DJ Joy Boy, sa mga tanim, ano ba ang season ngayon? Ano? At mahingi naman kay Tita Consheng ang mga tanim. Pili ko rambutan, paborito ko, tagrambutan na ata muli ngayon. Ano, DJ Joy Boy, tagrambutan na ba?
17: Naku, nung isang buwan pa, DJ Frankie, hindi nga sa aming harapan ang rambutan inaglalaglagan na.
8: Ala, gusto ko yung ano, tuklapin na rambutan. Ayan, unti tuklapin. Lang may alam nun, yes. Pero may dalawang kasi yan. Hindi ko na sasabihin yung isa, ang pangit ng word, pero tuklapin yung paborito kong rambutan. But anyway, mga ka-vibes, mamayang alas 4, balik tayo sa SONA. Alas 4, sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, ay SONA 2026 ni President Marcos. At ito, balik lang tayo ang mga expectation natin. Ano ba ang ginagawa ngayon? Ang expectation na marinig ko ay yung mga anti-corruption drive. Since ang daming flood control, may ginawa ba doon sa issue na yon? So yon, isa yon sa gusto nating marinig. At saka yung mga economic pressure natin na nangyayari ngayon. Grabe, isang household, hirap na hirap pagdating pa lang sa gasolina, sa mga essential na bilihin. Ayan, gusto nating marinig yung mga economic related tungkol dito sa inflation. Bakit pumalo ang isang dolyar sa 62 pesos? So yun, at syempre, gusto rin nating marinig ang mga political na issue tulad ng pagpapalit ng Senate President, ng impeachment ni VP Sara, and ang dami talagang mga issues na kailangan talakayan, and sana matalakay ito doon. Pero balik tayo, DJ Joy Boy, dito sa balitang lokal, si Governor V ay nagsopa netong nakaraan. I think, DJ Joy Boy, naroon ka ba sa event na iyon? Na State of the Provincial, tama ba yon? Sige, DJ Joy Boy, bahagian mo naman kami ng informasyon.
17: Hindi tayo nakasama doon sa mismong actual State of the Provincial address, pero tayo, DJ Frankie, ay tumutok sa special coverage ng Batangas PIO. Ayan, kaya magandang maraming salamat at magandang umaga sa mga kaibigan natin diyan,
8: yes,
17: sa Batangas PIO. Ayan, kana Ma'am Millicent, kana Sir Ryan. Ayan, ayan. Good morning po sa inyo. Nagkaroon nga, DJ Frankie, ng State of the Provincial address si Governor Vilma Santos Recto, kung saan ibinahagi niya yung mga ginawa niyang programa, at ito ay nag-highlights doon sa kanyang HEARTS program. So H is for health, E for environment, A for agriculture, R for roads and reform, T for transportation, at saka S for other services. Acronym yan, DJ Frankie, yung HEARTS program. At doon niya ibinida yung mga pangkalusugan, yung mga pinapatayo ngayon na dalawang district hospital sa Santa Teresita at sa Ubaan, yung isa kung hindi ako nagkakamali. Tapos ibinahagi din niya yung mga dialysis center na ngayon ay libre nang na napapakinabangan ng ilan sa ating mga kababayan, dahil nga nagpatayo din ang pamahalaang panlalawigan ng mga dialysis center. Nagkaroon din pagpatak naman sa sektor ng edukasyon, ay ibinahagi din nga niya yung patuloy na paglawak at pagdami ng mga scholars ng sangguniang panlalawigan, ang pagpapaganda at pagtatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang mga bayan at munisipalidad dito sa lalawigan ng Batangas, at saka yung kanyang bagong incentive program para doon sa mga kabataan na matataas ang general average, yung makaka-receive ng 25,000 at saka 15,000 kapag ang kanilang mga general average ay pumasok doon sa criteria ng programang iyon. So ilan lamang yan, DJ Frankie, bukod pa yung mga infrastructure, alam naman natin na may mga ospital na itatayo, may mga kalsada na inaayos at nire-rehabilitate, maging mga tulay ay isinama rin doon sa programang iyon. At para sa ating mga ka-vibes na gustong mapanood ang full na report ng gobernadora, ay nakapost po iyan sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. At nakikita din niyo doon, DJ Frankie, kasi kakaiba yung SOPA this year, may pa-teatro. Oo, merong parang nanood. Oo, may mga yung report, instead na mag-speech ang gobernadora, instead na i-detalye na yung mga impormasyon, ay may mga pa-teatro. Nakita ng napanood yung galing at talento ng mga Batanggenyo para i-report yung nagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas.
8: Oo, thank you, DJ Joy Boy, sa pag-share niyan. And babatiin ko muna si Miss Catherine Barbosa ng happy birthday, magpa-spaghetti ka daw, sabi ni Len Luby. At happy silver birthday daw. God bless you always from Namunga Family sa Rosario. Oy, good vibes morning sa mga kaibigan natin sa Rosario. Magandang umaga po sa inyong lahat. And happy 25th birthday, happy silver daw. Silver nga pala yung 25. Happy 25th birthday kay Miss Catherine Barbosa. Pagbati po mula kay Len Luby. Ayan, maganda umaga sa inyo. And maraming salamat po sa pakikinig. At ito, DJ Joey Boy, nabanggit mo na may teatrong pagtatanghal dyan sa SOPA na dinanap sa Kapitolyo. Batiin naman natin si Vince Conrad na nakita natin noon, DJ Joey Boy. Napakita natin nag-perform. Talagang dalang-dala ako noon dahil ang galing niya ng vibes. And sino si Vince Conrad, DJ Joy Boy? Ibahagi natin yan sa ating mga ka-vibes.
17: Oo, naku mga kapag, si Vince Conrad po, isang Batanggenyo actor. Oo, yan ay talagang teatro ang kanyang porte. Mm-mm. Talagang artista, singer, actor. Si Vince Conrad po mga ka-vibes ay siguro ay hindi ninyo napapansin pero siya po ay malimit na bahagi ng mga performances lalo na kapag may mga sinakulo o kapag may mga programa ang cultural office ng Batangas Province ay malimit po siyang makasama doon. At yun nga, siya, si Kuya Vince Conrad mga ka-vibes ay naging medalist sa katatapos lamang na Wakopa o World Champion of Arts, Performing Arts. Yan, ang ginawa po yan sa United States, sa Amerika mga kabansa. Hindi lang isang award, madaming awards. DJ Frankie, kailangan ko ng tulong para sa mga awards. At bukod kay Kuya Vince Conrad, meron pang isang Batanggenya na bakit mo, DJ Frankie, Rosario, Batangas.
3: Yan.
17: May isa rin tayong ka-vibes dyan. Oo, sa Rosario, Batangas, nakasama ni Vince Conrad na nagwagi din at naging kampiyon sa Wakopa dyan sa United States.
8: Yes, mabuhay po ang mga sarili ninyo. And syempre, mga pamilya, ang it takes a village to join yung mga prestigious competitions na mga ganyan at ma-awardan. Ano? Talagang hindi lang ikaw, kundi pati buong pamilya mo, buong bayan mo, buong Pilipinas. Kasi syempre, pag lumabas ka na, kunwari pagtatanghal or competition, pag lumabas ka na ng Pilipinas, dala mo na yung Pilipinas eh, no? DJ Joy Boy. And ito, nakakatuwang malaman na sarili natin dito sa Batangas, eh paano pa kung kapitbahay mo yan? Ayan, congratulations po sa inyo. And ito, talon tayo sa ibang usapin, DJ Joy Boy. Maliban sa Sona at maliban sa Sopa, o oh, diba? Hindi yan Sopas ha. So, Sopa lang, Sopa. Nagutom ako bigla, gusto ko tuloy ng Sopas. Yung yung color pink.
17: Parang naalusal.
8: Yung may hotdog. Ayan, tapos creamy. Ay. At wait lang pala, binabati ko muna din ang mga naghihintay sa flag ceremony ng mga anak nila. At nakikita pa yung mga pinipicturan. Yan, lalo na yung mga toddler and estudyante. At baka mayroong mga hinihintay na admin or kung ano man na task sa school. Hello, good vibes morning sa inyo. Meron tayo ngayong kakilala, naghihintay. Ayan, flag ceremony pa daw, kaya nakatigil lahat ng mga tao sa sa school. But anyway, good vibes morning. Have a beautiful day. And ito pa, DJ Joey Boy. Tulungan natin ang alikalde ng Infanta Quezon. Nananawagan si Mayor Lord Arnel or L.A. Ruanto. Si Mayor L.A., nananawagan po sa DepEd. If may nakikinig man po sa DepEd, na pabilisin naman daw po ang pagtatayo ng silid-aralan upang matugunan ang matinding kakulangan sa mga classrooms doon sa Infanta Quezon. Kasi po, na-mention din niya, hindi lang naman siya nanawagan dahil alam po ng bayan na iyon na nasa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang budget ng edukasyon sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act at kabilang po sa 67 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. So, DJ Joey Boy, bakit kaya hindi pa nagagawa? Ano kaya ang bakit ganito na nananawagan pa? Eh, hindi naman dapat manawagan, dapat proactive. DJ Joey Boy, anong karagdagang impormasyon natin dito?
17: Siguro talaga ang panawagang ito ay itutungo na natin sa DepEd at saka sa DPWH. Ano? Dahil sa pagkakataong ito, alam naman natin na alam at aware ang Infanta LGU sa pangungunan ng Mayor na kulang at siguro ay talagang gumagawa ng paraan si Mayor para makapagpatayo o madagdagan ang classroom nila. Pero mukhang hindi nga daw ito natutugunan ng DepEd. So panawagan po natin ha sa DepEd Region 4A, lalo na ho dyan sa nakakasakop sa bahagi ng Infanta Quezon. Yan, ayon ho kay Mayor Ruanto ay nasa mahigit 100 classroom pa ho ang kulang dyan sa kanilang bayan. At bago ho yan ha, yun ay kailangan ay bagong classroom. At may mga classroom din ho na kailangan ng renovation o kailangan ng gipain dahil ho hindi na napapakinabangan o hindi na safe para sa ating mga kabataan. Lalo na ngayon mga ka-vibes ha, na nauuso na naman yung mga lindol dahil ho may mga bulkan tayong active. Ano, ay may mga paggalaw ng lupa. Baka ho tayo ay matimingan, ika nga, na magkaroon ng malakas na lindol tapos ang ating mga classroom ay hindi handa. Sana ho tayo ay matuto doon sa nangyaring lindol sa Mindanao kung saan isang classroom doon na isang building ang gumuho at ang mga estudyante ho ay natabunan. Kaya kailan lang yan mga ka-vibes. So sana mabigyang paraan dahil ayon sa pinahagi sa ating informasyon ni Mayor Rupanto, DJ Frankie, yung mga classroom nila doon ay talagang kanilang ginagawa na lamang ng paraan. Gumagawa sila ng mga makeshift classroom, pinagkakasya yung dalawang klase sa isang classroom, lalagyan lamang ng plywood sa gitna para kahit papaano ay may division.
8: Yeah.
17: At pero yung ingay noon, imagine yung ingay noon, yung init ay talagang parang hindi siya conducive at hindi siya ideal para mas matuto pa yung ating mga kabataan.
8: Oo. At ito nga DJ Joey Boy, kasi may mga estudyante din ako kasi ako'y kabilang dito sa isang pribadong foundation na ako ay nagbo-voluntaryo doon, and meron akong mga student na nahahawakan na nag-rant sila na sabi nila grabe yung init sa isang classroom at the same time other than sa init, kakulangan sa mga electric fan, ay nagsishifting yung mga kabataan sa klase. So, yung first shift daw sa umaga ay early as 5 a.m. Parang nagsistart na ata yung klase or I think 6 a.m. Tapos kailangan madaliin lahat ng kanilang syllabus or yung mga nakalatag sa kanilang lesson plan for the week. Kasi syempre half lang yung pasok kasi sa hapon dadating na yung second shift ng so may shifting sa paaralan. Parang I think it's not healthy. Ang mga estudyante po kailangan hindi minamadali ang pace lalo na sa developmental stage nila kasi when they feel rushed parang pressure kasi yung kaakibat nun. So DJ Joy Boy, hindi lamang para sa Infanta Quezon, and sana ma-address din sa iba't ibang bayan na yung mga ganitong issue. And grabe, 1 trillion budget. Dapat nakatayo na itong mga to eh. Kasi ganun kabilis lang bang magpatayo ng mga silid-aralan kung talagang lalagyan nyo ng tao na honest at lalagyan mo ng budget na honest. Honest pala tayo dito, DJ Joy Boy. At ano masasabi mo doon, DJ Joy Boy, na first hand nakarinig tayo ng feedback na ganun?
17: Oh, talaga namang it's calling an attention para talaga sa mga opisina at sa mga sangay ng gobyerno na kailangan ho, lalo na't edukasyon, isa ho kayo sa pinakamalaki ang budget. At imagine ito ay sa 2026 General Appropriations Act. Ngayon ho ay July na, patapos na ang July, nangangalahati na ang 2026. Pero sa balita hong ito ay mukhang hindi ho nararamdaman ng mga pamahalaan o ng mga lokal na pamahalaan yung mga programa. So ano ho ang ating gagawin diyan sa mga pondong iyan?
8: Ayan, ay paramdam eh kung gaano. Kung gaanong karami ang pondong iyan eh. Di maramdaman eh. Sidewalk nga lang eh. Muntik na ako mahulog sa kanal no isang araw. Sidewalk pa lang. Ayun na, nag-uulan na naman. Lalabas na naman yung mga kinontrol nyo na flood. O, diba? Ekis. Lalabas na naman.
17: Parang hindi nyo naman makontrol. Parang hindi naman baha ang kanilang kinontrol, DJ Frankie. Parang iba naman yung kanilang kinontrol.
8: Ay, nasa bank ata. Baka may Swiss account. Kaya hindi nakita. Feeling natin binha, pero ala, nilipad pala. Ganun ang labanan. At syempre, wala pa naman pong nag-iimas rehas. Sa sinasabi natin mag-iimas rehas daw, ay, ewan ko ba. But anyway, eto na, sakit pa sa ulo. Dagdagan natin, sakit sa ulo nyo. Joke lang pala. Manggigin muna kayo. Big time oil price hike, DJ Joey Boy, magkano ga? Are, ang itinaas.
17: Ala, ako hindi nalalayas ng aming bahay. Ako hindi nalaang. At talaga naman pagkataas-taas, mga ka-vibes, sa bukas. Doon ho sa mga gumagamit. Sa mga gumagamit ng diesel, ako lalo na sa ating mga manong chuper. Nasa 7 pesos hanggang 8 pesos ho ang kada litro na maaaring idagdag sa presyo ng diesel bukas. Sa mga gumagamit ho ng gasolina, 6 pesos o hanggang 7 pesos. At para doon ho sa nagkekerosene, 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. So yan ho ay ang tinatayo, estimated price hike para bukas. Kaya kung kayo ay may budget na ngayon, pumila na at for sure, yung mga ilang gasoline station ay mawawalan daw, puno, kunwari, ng stock. Ha? Mamayang hapon.
8: Last week, DJ Joey Boy, meron tayong na-experience. Hindi ko sasabihin, pero sa area ko, tatlo. Same station, tatlo to. Before mag-price hike, nakasarado, nakaharang. Wala daw silang stock. Pero syempre, let's put the benefit of the doubt. Walang stock po ang mga station. Napapansin naman po kayo. And sinabi nyo rin dati, ang deliveries ng inyong supply, hindi po yan tumutugma sa inyong mga sinasabi. Pero sige, let's say walang stock. So sasabihin natin na ngayon ang mga ka-vibes na habang maaga pa ay magpo-full tank na. If magpapa-full tank kayo or kargahan ng inyong mga vehicles, kasi nangyayari po yan pagdating ng after 12. Ay yung iba, baka strategiyan nyo na lamang. Huwag nyo naman ganyan eh, ng ating mga kapwa, ano, at masyadong kapitalista naman tayo doon. At wag niyong baratin. Magserbisyo pa rin tayo kasi kayo lang din naman na mapupuntahan. Maging fair po tayo sa ating pagbebenta ng mga petrolyo, mga produktong petrolyo. At yan naman po ay ano, obvious naman masyado. Huwag naman ganun, 'di ba, DJ Joey Boy?
17: Aray ko.
8: Ayun.
17: Napakaganda naman ang timing.
8: Oo, bakit malakas ang loob ko sa sinasabi kong ito? naging part po tayo sa oil and gas industry ng maraming taon. And syempre, alam natin yung mga scheduling na ganyan. And true enough, maging fair po tayo sa ating mga ano. Buti nga hindi ni-report, pero kung ni-report, ay siya kayo. At yan mga ka-vibes ha, 7 to 8 pesos para sa diesel. And marami naka-diesel eh. Yung pagbabiyahe natin, makikita nyo na lang, magbabike ako. Sige kayo, magbabike ako. Yung mga ganyan, DJ Joy Boy. And true enough ha, DJ Joy Boy, ang dami na nagbabike ngayon. At yung mga nakakasabay natin, yes, sa mga bike repair shop, binabati ko lahat ng mga napakagagaling na bike repair, bike mechanics. Uy, unti na lang sila ngayon na at matatagpuan nyo sila sa mga ano, hindi kilalang lugar, pero mabuhay kayo. Thank you sa pagre-repair ng mga bike namin. And kasi isa po ang biking sa mga activities na ginagawa natin. And ayan, share na rin natin kayo na if matagal mo nang pinag-iisipan na bumili kaya ako ng bike, it's time. It's time na bumili ka ng bike. Hindi lamang sa pagtitipid, pero grabe, sobrang freeing po. Sobrang freeing ng pagbibisikleta. And I like that activity. I like that hobby. And at the same time, makakatipid tayo. For example, coffee shop naman, yung pupuntahan mo or may imimit ka lang, ganyan. Biking is really, ano, good for your body. And nakatipid ka pa, diba? Nakatipid ka pa. But anyway, DJ Joey Boy, ay punta tayo sa good vibes. May nagsoli ng wallet. Meron, ito, faith in humanity. Sino yung nagsoli ng wallet na yan, DJ Joey Boy?
17: Oo, si Tatay Mario De Gamo Sempron na miyembro ng Toda Dine sa Lumang Palengke ng Batangas City, DJ Frankie, at siya ay residente ng Barangay Banaba South. Ayan, good morning.
8: Good morning po kay Tatay, at syempre sana masarap ang ulam mo araw-araw. At ma-bless ka lalo, Tatay, at ayan, mga ka-vibes, pwede pang maging mabait sa season na ito.
17: Yeah.
8: Oo, at syempre yung mga ganitong puso, kahit simple lang ang ginawa, pag tayo ay naharap sa mga ganong sitwasyon, iniisip mo na agad eh kung saan mo yung mga nakita. At ayan, ang kabaitan po at ang mga ganito ay patunay pa rin na nanatiling buhay ang katapatan sa mundong ito. At buhayin natin yan, mga ka-vibes, no?